matsiko mapinda ko ni chokukela awe ni mwati botselele bachibwa ngo ni chitimira tibira ni haombe na kade tele banana kati buse mkama bachibwa ka sikela eh bale bale ina sana.